Fatu makuya huku. Maeza Anifa yuko wapi? Kwanza kamite Maeza Meji, anachelewa leo apero. Kazi yake baba. Eh? Kayumba Sebastian. Wewe yule unaniona baba? Yapi tena? Eh? Sema baba.